0: niyo sa kiri kanan lubang unyin. Manghedo sila ako pa lewat mobil ko gawagin niyo.
1: Iyo, pakasakusaka sa kalaya di na di mulus nihan. Makadigam, tikilaman lubang kapapakang nikbaw. Mubang di jajo.
0: Jida, keserakahan manusia ni sa gawagin. Niya pa untung tenggalan, may mga ko alam.
1: Uli api mo ni mula dun ikut nyala-nyala ko manusia mo ne.
0: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
1: Iyo mo ne, iyo. Anja dah ngebah ne. Uli ni kayu dituak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai